0: Nyame adom na.
1: Hmm, ye shesha no pay.
0: Nyame adom na.
1: Wow. Mami amagana ashaman u ashaman. Eda asemu na ukachire nyame ma. Awo mwenye ntu anamoma ya, because ubika yao si yeti tia beti yeno nani chemu anono.
0: Hmm.
1: Nga gana njine iti wano pay.
0: Dok ashaman de nyame adaroma.
1: Hmm.
0: Asha se she
1: na
0: ene mi bedru ha meni je ye edoma mi beto omo ewo apata kesi ewo iso ase dok ya na de bia mi kase obetimi ato nsa afre ni pa bi nanso obehwe no na dodo na ofre no na omo ama nanso enye ye papa di fo oto nsa afre ni pa bi a omo ba.
1: Okay.
0: Bishop de ne wakan sema nka meka nyina
1: wakan sema
0: sinanka meni bebreka.
1: Okay.
0: Na ne kasamu no na oka papa papa papa papa na ebia na enene.

0: mahudo ni nyina omo mo ntan ni fruit and vegetables omo a nuane ahodo a ebe ma ni pedua na ma o mema sam prostrate gland bi bibia ye kama kama no ni nyina no sa wonya eno su tumi de bra omo mo hwe nam bebrebe nam hwe nam hwe bebrebe sa ni mahudo ni nyina no ye hwe ni ntututu ye hunfre hu na mwa ema sabio ye re no ma ye ntumi ni omo ani je ntumi ma ama bebrebe adane awarija ye ne sanio manio man tokwa ntokwa wa busuom ni nyina no emfiri ona emwa nje dwe na ba emre ni ntino bidibesi ya sei na maka se se wo problem bia ha uma ha odishi bi wo yo ba ne ha odishi bia bona mane fane bra peske oba oba bo wa paso papa papa ye manager se me medru keke san se me mane bibiri bi mfonso bo ye me to me medru to me beto ba ye benya abotre we will look into the problem sanya maka no the bibia problem no ye be solve ye den cheche pa bi be man obe coffee bi 3 days obi timi obi timi for dog ah doctor say say ma we na na me na ne na mkwanche obi timi you so word bi I am so dey in cancer be bi no ho ye mkwanchen enye mkwanchen but e bi ho ha say we you know maybe we ho na ya muawa adwe be say why yi but o dey ma me fancy ha na ye nye dey ye nto aso brain ntii enti wo ho na obe ma no say bi obe ma no ntumi nsori obe ma no sori sisi ana adwo sisi ana wa gye mu akono atekọ mesrew bomodin a na eye den nipa no emra peske na oba ye be boa no pa ma bibia aye kama kama pa
1: dog de na ma peske edas ronko wa pomoda yara sabianka
0: aduana ba onse ese nkyren kamfo no ho abasobodi aye ye bibia aye kire se di nwuma pa na ni nyina mu no de ma edas ronko kra ne se medically so wo ha bi tichima woni padua ni mu a nessa wo ye hwehwe mu kwa kya ye so wo ye half treated nti ade ba kon ewo mu ni say ye nyam tre do sukọ de wo se twa ultrasound scan computer scan and lab investigations bi bi bi ye e hwe the vital organs no u brain no because brain no control ni padua no nti say brain no chimato ba ho na ye ntumi ansolve ni ya de bia ba no madura no anoma enko ye tackle no so wo brain bo wo liver no na problem ababa bi wo lungs wo kidneys no problem ababa bi ye tackle no ye hu ni say ah e wo se ntumi revival problem ni free ha say na poa ye chechere no mabi ti obi o ha enchechere no onim ya ma na duro kwa ye de duro no ma ni wie no no mabi o se otwe ne ho firi ho ya enchere no to gusu o ye e ma problem ne nko obi o se ye no mabi o se o ye ne bo ma problem ne ba fom obi o ha ye onuane ahudo obi o se o die to bo se nipa no kwa ko di just 2 weeks 1 week ah na problem na sa because enio mabi a wo sa fruit and vegetables ne bi a ye ntumi enchere se teddy fruit way specifically but o de woni munti wonni ba wudi bon sa asasane oma eno na ma peske danso nhwehwe mu pa kwan so enkyerekyere pa ene enupa because you wie ni hu problem so you nura no onam a e vitamins and minerals a e free from chemicals a really paduan ma esiesie ni paduan ma abreni abribia no ni paduan ye kama kama pa nti obi tie me na wo problem bi o se se ni de me wo ha miti taye me yapa miti mintwe na kura makoma bon tentem e se meni su taachi me chase ye me ya me wo ha se bibi hye ho mabɔ wasa me minum da bia makwan sa me yi ahoro sa me yefunum e se se bia mintwe nyame nan e na me wo ha me yem me botumi hye hye me sa mfifire timi teme sa e se me nam kram pa bo e hye me wura me hunu kwa sa aworo me nan ne me sa mi tititi meni su timi chini me sa e se mintwe nante maposo maposo e ha me sa da bia wo nompemu a titio the bia o ba bia o ya pain sa e age oni pedua boso nti painkillers pon fa nyehwe e se ukọ ba bia ne bi sho ba bi srew obi ba jonso sa woni ma doctor e ma no jonso obi a jonso sa say diabetes say free prostate gland problem bia e ha wo no me srew fabra ye be siesie o e me ma mo me ma sam nko ye ene de edika ka ho asam awo mu nsam obi o ha awo ne ma de bia me kwaji a wardro ebi na me kan yi hu me kwaji a wardro me kwaji a wardro waji a wardro sa free aha aha aha bet onya abotre no mfa nko bia ebi ni hwehwe mu pa ene nkyerekyere pa ne nupa sa anyo me ka bom a ene ma ne ye complete because hwehwe mu pa ne ba wi a ohia nura ebi tunya solve problem no peske wo dupa ano onam a solve problem ema ahoto ba ntem ema adanse edi echire no edi abasobodie ni bebrebe eba nti odofo bi tie me na oso papum dipa ni moye dududu won mo moye dududu oso me pesa me so tie ze me bre me ho me nzisi so abofra pani oba bema braiba ma so atekama we yefuri ya na ekase unim die nti ya yefuri ya kase bra wonama ye won hene saa de bia oba bi ya won hene udwu hu san san san bi stretch mask na nso obe bibia efa nipa dua no kotwa kotwa bi dida ho opese ekọ nanso no hunu ba bi abefa bra peske be yusu machine sakodo e dia ye adwuma no ma.